ni ya me fi yonte yonte kaso ni bore kaso ni yon chama ye bolona nga sabali de ombela basiri ko sabaka kolo meleke ombela banduana wala jang.